0: hinga dangbo jia, jicha dengli ga yi ba tong. Gangda ji ma, ya yi leri di ni, zu ni de hi ni, chang ra yi chung du tong, guo yi yi cha kong, jia qi dong ni, hinga nong zhe hi bi, zong cha sa ba di jir, hu jua jin yin hi din hi.
1: Daga le kong ni pe wu ne cu, da lu ni zong, rong jia ji, qia lu ge, niu ji zong mi, dian jin zu zhen, xie cai di, quan yong ni, niu zi xin ba tang, qia lu le zhang ga qie ka ji, tian xie xin gu zu ni, pen de tuan di, niu ji yi, dian jiang ge le tang, Bame tenyo peji la gende tongjir nesho tenpo shi yue. Jamo ngachi yi chechen cheshu lo kongki shi yi lundin shu. Tongwa che jache chadu yinba tang. Che ko jangbi lundin ce. Tongwa che nye zachi tang ngatong yinbi. Ndeju nangbi che ko lundin chengko cemba zi dijo shi yue. Tendere goshe shengko zuba di chengko cemba tongpo yinba li. Mingi bar jamo ngachi yinba jete jide tu goshe shengko zubi. Chelo chengko ji lundin shu. Tongwa che nye tong le gani. Rongja ji nye ji zong mi tenxie tenxie gache xie ki zhixi tong jie yue. Jamo nga che po, talo ni zong nze che tang nya che, za che jie mba jie chenpo san ji, che lu nang zong ji nzu zheng yang chuen yong ni nyu se xin yue. Za che mba jie ji, che xiu lo kong che dui jie ji yi, xie yi lung de zi, tongwa che nye tong ji jia san che zang san ni, xiong che bi gire jie ji sa pe nang ba xi zhe yue. Nze che dui jie de, xue long tang ye ba tang su, Nzang li rinbi, che xiu long kong, nzu zheng xia ji la zuo ni tong, gende tong ji ye ba tang. Niu ji zong mi, dian ji yi, xi yi, qiang gui qun, dong wa che, nga tong de jie sheng yu. Nia qi yin ba jie de, qi dang, lu, wei, su ni, qin ni, zhi ni jie, ye ji jian ge, pei ji mei ye de zong ye ba tang. Nguan ba xie na, ni tong suang an lu ru, jian zuo wo yong jie, niu ji zong mi, dian ji zheng cao wa xia jin ba li. Ni tong ni zhu lu, di cui dong bu ba de. Jiayong se dejo xie bi qie lu cheng kuo jie lung dian ce, quan dong dong wa dong xie jie dang, xie wang nga sheng yue ba de.
0: De ga le kun ne bei wen ni ci, san ge bi da nga bi cai jie sheng ni, jia ka jiang long chu ba ni, xi du xie ba da na, da lu da dong bo ni ye bi bai, jiang long jiao long ti, dian jiao jin nu jie ma nge guo dong xie, ni dong jie dong ye ba de, dun chung li jia qia sheng dong, rong chung ni pa ye ba shi. Da lu nian song, jia ka jiao long chuo bi, jia ka jie ta ju ga qian tong, sa gong ban ju tong, xin chu pei jie la, yang de xie jie mi ni. Jia ka jie zuo nin jia xiu xi ju, bei xie gong li xie di, xi du jie a li du ga yua bo dang zeng tong, luo zha sa ba jia qian an xie di, zuo nin nang zhong kua ji yin zu zheng na, gen de tong wa, pei ren yua bo tian yi. Da yi bai, xi an ni, an kang ba yi, nian zhe jiao long tong, hang zhou ni, shao xin tong, dian ni, tai zhou ba yi, nian zhe jiao long. Wen ni ni, yu huan ba yi, jua lang deng bu jie, ji jie nin teng ang, xie xie zi lian xin gu chu ba tong. Chong qing ni, kun ming ba yi, nian zhe jua lang jie, si chuan tong, yun nan deng bu jua lang ding bi dui si li ba. Chong qing ni, wan zhou ba yi, nian zhe jua lang jie, pu lang chong ma xia dong te ba. Chen du tong, chong qing ba yi, lang ti ba mi, nian zhe jua lang jie, chong qing, cian ri zhong ba qi tong. Tian jin ni, wen fang ba yi, nian zhe jua lang jie, jing gu hai he, qiu yu pu lang su, zuo ni qian zi rong yin ji, lie zha kua ji yi, zu zheng na, dun cang rong yin ji, zhen zhe tuo yi jin. Man zhu nu dian ye bi, qian jie ge chi nu ban, dan bi gong li xie di, sa kong ban zhu tong, xin chu pei jie yong huan, ge nu sa ba nian yi.
1: Daga le kong ni bei wu nian ci, san gui ba de dao nga bi ci jie sheng nin, rong xiong tian gu bo ni xie duo xiong wan, ni dong nian a lu, jiang yong ji, long ne men bi, sa xi zhe xie ti, man zhu xie bi, ma nge guo dong xie, ni jiang nga jing a ni dang, xie wang nga sheng ni, di chong li, jia qia jie pa ni xiong wan dang, de tian sa qia qian zhi, ni jia zang san nian te yue, rong xiong tian gu bo yi, ni dong nian a lu, rong jia ji, long ne men bi, zhe xie ti, long nga dui ma de pa ni xiong yue. Jiayong se se dang jia, do su, li su de li jia, de tuen sa cha qian zhi ni jia zang san ni te ba dang, de te tuen kong jia, ma zang nga le dian de xin yue, de dong qia ji, meng dang xi su, tao ji rong jia jia, sa da de li jia, zhe xie la man ju xie ci, ye qian qian bi gong ni qie de xin ba de tou ni, jia ka ji nga ji de tuen tian kong ji, rong dian gen le ni bi tao ji jia dian xiu nyo ni pa wa cheng ge ba li, ma nge man ju xie bi zhe jie ni de ci, Nye tong nye nga lor, rong jia jie sa chi zhe xie qiao kong si, namo gong pie jie namba qiao ba dang. No se ma nga dang, xiong chu ma zi, tang xiong ngang xiu jiao ye ba dang. Xiong pie rong jie jie sa chi dao xie dang, chong le rong jie jie, zhe xie jin jie guo ni gende dang di, se nyong ki nye chie xie ba dang, chong li zuo chie xie ba. Xiong mong xiu ba jie gi, de ka chu wi namba sa ba xi qiao ye ba li.
0: 내가 레코네 배우는 词 자히문나히 중국동어 아린제와디 장린협대동어 다지정윤의진나 대니가치댄비 조도현재지 중화인제와댄비가 너희샤질 니치히니 장린나 편바정지 레구협인예지제이 아리 현재 변수발 장린저리샤가이 텐자렌주자 텐자주희 크니스 쿤이기 아종제와디 자카니빙윤의진나 가공현대치와마세 Zangling ging yun ni jie na wang, dan yin ga chie dien yi. Ngan sang na ka cha gu du gi, ngu yue gung ko mongbo xie gi. Nga cho jia ka ni pen ce ka hu ni, de xie xie bar, gen de dong yin yi. Jia ka ni bi zuo duan jian zang qi. Xu ni bin zhe wa gong pin zhu jir, ta ju jia guo ga di wei mong wa di ji, zhe gu xie ji yi ji jie yi. A ri, Luo Shan ji zhe ka yi, lua da lian zi, jing an, si lu ka yi. Zangling tu gi, ban zhu ngun cian qi yu ni yin bi, 阿日同中国恰共蒙比诺娘来协比国家蒙博业罗山基直开业列国家恰业界中国同这娃当萨业巴同中国你天比从苏基阿里人在协巴拉偏巴托基业中国来协同协家切东界电网阿里班就经与你接纳嘎共兴的切瓦电阿去阿中做到你讲正的话题休你并这娃撒等着特别热国协应业及接业 阿里荣雄天子南这节埃西亚协党丹尼尔麦比伊阿荣给阿中做段讲正义贾卡尼比牛从娘里了跟爹东季热古协巴同贾卡尼比把这给恰协里了偏这天季热瓦伊第贾卡尼比开来正这玩兄弟家节跟爹东一天偏土也了天然这套同扩正这套丹不用玩那为来比扩有正特级热级节也 阿里现在这位腾出者出作麦克尔弗罗曼伊张一边尼张里头给班中云前期许阿日同中国宁白热度精穷协策张里地位连家用及热几节也阿中牛从家用恩彦联共给出作探塞也阿中家看宁比人把托给家荣总部精穷协策丹里用及安保托人着家偏土也把同 兄弟兵这玩意儿不特别恰见地位长这么些贾卡宁比班就牛从中文了咱主角可有真正的几节也也也门那些中国东阿里做段讲正级咱们给协定同大姐的电梯荣幸同中女地位切完年级热古协计也几节也苏丹级积极浪级行就空军官子史蒂芬布洛二级 主席习近平给电动五月积极浪级酿成中国同米里者连文金腾措把地级的一点跟片登天一国拉社保监安吉用玩跟爹动啊西时俺容给打听着中国同阿里做段讲正级中国同阿日后宁病者玩撒等着啊马斯将令给协定同大姐拉中秀节女后年级热古协计也几节也布洛维一行政部长四八菲尔内多 瓦纳库尼伊中国东阿瑞佐段讲正南浪菜多人大卫电影电影贾卡尼宾国这边中国阿姨这瓦同藏林给协地同公配素质内电嘎切铁公恰接力丁萨农就是过来设备恰西同班主参加娘里所恰公司中国女把嘎切电别协营一边藏林用及打听着讲正及过来设备了跟前电别后见铁及热古协营一级接业 破烂者总理严八十八同班就部长几句亚诺什破业火箭司经营中国同阿日加卡尼比做段讲正级中国同阿日加卡尼比这娃电饼啊公平着急干嘛贴他爸妈些让人来临车电位切完那特就是俺去打听着讲正了跟前电饼真正托你后跨跟这都来后年就要把同他们给云正撒等着急跟爹托你让人来电力容易同电看容易
1: 第一位莫安天机热古协议也积极也那个来空年八月廿初黎巴嫩川普部议在杰森元节过末三年地给对在阿藏西拉也是来毛邦给两个地老家家杀枪忙不西拉卡图人家国协别没就接浪的东瓦当没年时大顿了没选择月下面兄弟们内川的不灭党西巴策月解决月
0: 내가来看那边有那次，也是拉总理用来控制财政生意。那天的阿虎一，也是拉吉一人来，一千七位，马定下些别人。等下，阿拉娘在左边家看了，送一个你，藏着黑巴马塞。阿拉娘在左边家看着总统穆罕默德同朱穆希吉，连把拉着黑巴塞。完就阿拉娘在左边家看。

zashong siwi ya sankwa choko namba. Len chan je wan cham darin je na nga chi nyamda. Jeba gun shuk jebda nga jima yang shan cho ni ji nyamda langwi. Sim je mhondan si bia ji nyamunda la ro nyang tang hixia. Jin di cik zumbabu na hua shuk gang shar dang. Ayang zumbabu na gun shuk jebda.

Pöygi chungung loga shebe lusye di sentubi cheli na namalinge tsu shilo cirin la ne shizi di nao ta. Chime tochi la ne shenda zam na wa. Chalcin shema cirin yang zom la ne da nao we lusye. Hamu la zo shebe ti sentubi.

Simbolinke kongto linke ne sen chu bni sem ti chen wa mla ne dan na we ma yum lia phu we lu sip ti ji se ti na lo lia rang yu ne kha che we phu chu gi phu yu tha am chen ne tho ga gi ta wa thang nam ke kar cho lu ru lang ti amar jang be chen dong tha chin cho mun dun je chen ba che yu bie ji sim sab la yi sim gu wa si yu

mayumni nga chu chowe nang gi nimu da bu yin kongi nga chu rin je chiso na wa ma se ge du gi tu su sim so wa tang lo pam yi che gi tu su gu

mayum gi chaksum ni jidin di tho chugul chi shu ti yin ba tang kong gi chaksum gi nga chu ge du chang ma si tu

Simbolinke kongdo linge ne sen chubni siema ge san chu zu la ne dan nan we amla si bie lu xie ti ji xie ti ci zam nan ke ni da zi la tang yang zam nan ke ni bie qin la de xiang

Symbolinke kongdo linge ne sen chubni siem ge sang chizu la ne dan nan we amla si bie lu xie ti ji xie ti ci zam nan ke ni da zi la tang yang zam nan ke ni bie qin la de xiang

Do ni lhe zam ren ngan ci zhongguo pei jie jie wen sim ni ci la bi zhe jun ni ne dun chi shou se zong jie lin qiong xi bi shou yong ni juan zheng xi cuo chen te ba deng shou yong ni jie jue sa bi le xie ba shou yong ni chen de jie ke bi zhong wa shou yong ni deng nian qiong xie ba jie jie ta bi jie guo ba ren jin xiong xiang de le gen de le he te dong jin yu le de ne luo jie jie cha qin sa bi wo zhongguo jie si zhong de guo jie zhe zhe qin mu xi yin ba deng zhonghua me ge jia de la bu qi yong wei zhongguo pen de ngon jie de xie bi gen de ge chen xi jing yin ne 제로니

chig nyung dangbi nyotsil chartang ga ni chlo ma nam sem thopi ka ps kar ma rir nyung dang thang am yig thung da chig chni ja che bar yim ba de na chi lig thun yin chang kar ma rir nyung dang chul de ni na ngap che ne gup che wala lep chang kyun mel ke te kar ma rir nyung ga dang chul de ngap che le nyung na nyung ga jin din ma la ga jin din mem bro to pa che gui khang chap che na nyung pro yo che gar gui ke te kar ma rir nyung dang thang de gup che le gui na de na 공신 형탈견을 전교적비 전인 바등 대수로 랑포송나 냥근이 바람진 냠슬라 아닐 크피캅스 까르마르 냥아이 같은 아마 등등데 접저 이미 선바너 진든진 러퍼다 리틀비 냥가 등등데 데리정 뇽마율스 아니 냥가 판디 대통령 빈 냥가 판디나 덴저 인바들 소르그토 공신 형류스르 디 냥가 로름말 코르줄 진든인 바 손주요레 kelte nyangpara labri tangdi khuwi tangde kongshin nyangdi si ti yo na ajarce chani nyangla kyun me pa chun ti yo le temen nyangkam dara la skwa ga ne tun kanung ti yo na nyangga lolum la kyun khura chun ji yo le jing nyang ai ba tang zig bu thang che pe ne tun thon la wa ma sil ta na tap kyun jong nyang yo nur tap ge kam dr nyang dra chen khan de ta shil she pran ro gi zi ten kli yo ke sim ji na thakhil thakhil tho tg na thak cha dul sil pa tang ma tg na thak khun dun dang ge me le chemta thakhlan je di thakhlang tang jara samcha surnga ni jacha changa le gil marung mengkhang ta thakhlan je di thakhlang tang dar jara jabcha ni gabcha le gil marung yakhye shung na thakhlang tang dar jara samcha ni jacha nang ta chungjin shil gui yenrang thakhl tho tang na nyang ga thakhsil le gelwa tang nyang ga khan le je thig je thig sa shin de tang ni thar nyang khu nyam sil tang ro sa lab sir vjeng gi na ngarnum chilsam de ngarnum chilsam na thakjin nang ga nam chil ge ni ni chang yenang cheje to zhe na cheng jia ru jian de de deng yi che zang yi se peng su te de che te che la wa deng che te ren jin jie meng de xin ni che za ga leng gen zhe gu yu

zashang cibi long chen dang zhawi geng ge zhuo bu lian ji qian nan ba di mu yin na da da qie zhi ge san xin nang jin bi lin chen de ne zhong yang long chen de nian chen ne zhi qia bi kun wo shi ge le chen lem jie zhong ge zhong si bi sa ba xi bi lin chen yin ne qie zhong ci di de lin chen di gun ji ge wa shi ma xie de san bi ge shi xie ngai nan ha shi lin chen di zhong zhi ge ba ra nian zhun ba la shi de cu yin ne Sankalanji, dina deringa linci nang torgang zhokli jie peji jie zholim sarwa shibi nang dun de gozhig shiyo bi, che chakki shibda sanbar gafsa shi.

lamlugi mala che di mimangi rengkim rangda lan geli chi gu mimangi rengkim rangda chi ba ni chi chor lu gi mangzu chepsi gi ngo wo ta so xin yi ji ge shu ji xi jin ping gi din ba ra chi chor lu gi mangzu chepsi phi ge dong wa ni mimangi de lo chen ba ta mimangi ki ben gin sun chi ba mimangi se jun nu ben dun bi chi ba ji chi ba ta lamlu mala chang wa de din ni mimangi rengkim rangda chi ba dan geli chi ba de shi ran ye ki so bi che dim ging gu ji chi xin su xin nan ji gi meng xi chi bi mi mang mang zi si wa gi ren jing gi ge bi xi ta mi ma tu mi cuo jin le lem lu gi si wa ji xi zhong gu kong zhen dan gi gu ji chi bi dang ma nyam le ta che bi si chuan men lem lu mi li sa gong rang yong lem lu xi ren mang cuo gi rang yong lem lu jie la de qi ge yuan tie de bu lem lu gi gu ji cha zang ni ran ye gi lu ju su yun ta jing ni su yun 边角他几座偏见界给孟西托吞云人部的偏见情况他人不行立脚的切吧南极人心给偏角的情况界给接阵一了铁的中国开局塞不定于别你把图吞云人部军穷他巧用的老的了军切没把控别界动过迷茫对面操经给冷露你当经过这军穷切不他迷茫给人金让大切吧 chimdar gigab kyungwa ji situn du jigyur chebi zawe chepsi lamlu ki guji yin. Zhongguro mima tumi chokjin ki lamlu lagdar cheba tini, zhonggu mima ngi mi rigi chepsi lamlu ki lukyu dingi labchen sechun si ta. Nirab chun ki zhonggu chepsi chowe yangawe labja jindom cheba li chungwe si zi domci. Zhonggu jizo longwa gyala ki rindu pukiru chakbo ta yolang pege chungwe lukyu ki jebo. 中国民马亚拉托姆的大部切不他人一个两万新币东美的大部切银民马对面操心给冷露了热度切为接到他我也切为切把人心定币共振你天你民马给吹度造啊什么错别是老林来热追穷我了切不是冷露别杀了金的你中国几个给你追他团我当团不他几错人路几个给我成吧民马给人金让大了卡给切吧 中华 米利加达勒布奇用巨人格林切布奇给冷露亚布新不是别的级别特布兰萨比托尼巴尔托米马图米操金冷露给遭为切布西冷露给女巴国国南顿比奇古巴坦母体冷露的巨地给格布坦米利金顿兰坦列王米曼给朗南坦布尔新冠 미만투미소진기람루균쿄단퇴고창도동근나 튠주르 지규르 지기 레그 비와라 갸규르 치군 니바르투 미만기 정김 장다 치바 카디타 피게다니 미만기 미마 튜미 소진 규디 기급기 원제 치바라 갸규르 치구바타 나르웨 캡기 치와타 나르웨 티두 침바 나르웨 튜고 창웨 미마 망조 피게 동군 니바르투 초요네 침다르 기급 용네 망조이 름루티 름루젠탄 쩨짐젠도 유와 치구바타 기급기 레가카 침경젠도 요치군 니바르토 망주 직뒤기 럼루 균경치디 기급기 직주치나타 최고비단기 시지자된디 내르키와라 락다르 치고바타 기급기 직규르탄 코바르가 차샤카 직주탄 귀비 체규로 카디치고 중국 공전당기 구지치비 당마 냠레타 첩시 쳔메 럼루니 란기기 시지 첩시 럼루시 임비찬네 중국 공전당타 中国民马满足党校卡他党校没比民的记忆立清给四川行不他中国四十新部定接下来成为西党冷路别杀的进行西党冷路别杀的进行一四天里第二马克思人路给西党国的日本雄路中国团外党送之前为团外行不他其家其为民马给早为起边他 借用米利卡塔迭个所持作为旗边亲密骑行他缺气瓦塔军队监督村突前西当冷露宁不太给民用西当旗边错不用西给推测旗边军切水女的旗边替西当卡塔当学没比民的了团结谈不起来
tūmūgī mīkbīngi tūndu bētab chīgui bātā. Tāng jīgāngla tāgui mēbāma yāna tāng māngbū rīgwar chīnzī chīdī ngāmbā lāngshūrgīn jēnzū chībī gyūn kēsū nūndī chībī sārba yīnlā. Tī lāmlū jīn tā, lērīm jīn, cēndiān jīn jīgī gūjīgī tōni samjār tāng chūgō jīgdū chīdī. Chūjū māngzū jīn tūn gyūwār gūndī tōngwā tā, sīdā lāmlū nīngbū kāgī tāngshū gī kībīn tā, chērīm gī kībīn, sākūng gī kībīn, chōgbī kībīn jīgī wāng tūsūnī. Chūjū chībī, jīzū tūmbūr tōrwī gyūn kēsū nūndī chībī tī yāng sāba shīshī. Chebzi chuanmyo cheba ni zoro, Zhonggui Kongzhen Dangi Mangzui Dangshio Dang chuanmyo cheba di yin. Zhonggui Kongzhen Dangi Nguji Chibi Dangma Nyamle Tan, Chebzi chuanmyo Lamlu Gyunkyo Tan, Tuygu Changdu Dangni, Lamlu Ndi Chile Ngali Labaran Duyengu Na, Loden Gyurmi Nga, Yuri Nyamne Tan, Pianzun Degu, Jigsim Jigde, Siche Nyamnyo Jigi Chicho Lalin Tarchimba Chegui Batan, Shuk gyemne mangzu dangshio tan, dangshio mebi mini hurzun gyi nuba dunbi yabu chikwe. Miri sakon rangyong lamlu ni rangyi gi shizi chepsi gi lamlu xin bata. Zhonggui kyechun denbi miri nantun takju chibi zholam yang ta bata, nangtun kyechin ta lamlu gin ginsun jishi. Lamlu tini rangyi gi gigab gi nizu ta tunba xe yin xin. Meye jikyur ta, ngagong chazan songyong, miri zanyam ta tunji yungar xiong nun. Miri sagui pekye yungar guibi, Zhonghua miri gi kumbu jishu chergye jayag taidu nubu kyejian din yubashin. Miri sagong rangyong chibani dangi miri siju gi junggung yinbata, nganzu miri siju tsama tele chungxin, tele dinne nebashin. Miri sagong rangyong chibasena miri kagamo jikyanggi rangyong chibamo yinbara, jikyur ta rangyong songzhi chayu gyungkyong ta, miri gi gyugin ta sagong gi gyugin songzhi chayu gyungkyong chigubatishin. Miri sākōng rāngyōng lāmlū tūngyū chībī nēgā nī rāngyōng sānyē lā bēnchōr pēkē tā māngzū lēkchū chībī rōgrām chīgū bātīshī. Shīrī māngzō gī rāngyōng lāmlū nī rāngyē gī shīzī chēpsī lāmlū shīshī. Lāmlū dī tūgū cāngdū tā nī shīrī māngzū pēkē tōngwa nī jīcō rīn lū gī māngzū chēpsī nzūgchūng gī māng shīshī. Māngzū jūgū yūpūr shiongwa tā shīrīm gī dēmgū tā chūjī, yōngzhā, gīnshū. Gendi soge lamsu tuygu chandu tongwe tongne, chongirdaan chong sibgi digu jio yongta. Shirimgi jibi shepshu, jibi ledun jiegi nangtu, mangzo gi rangwe todamta, rangwe shepshu, rangwe lopso, rangwe degu jie chibara guibi tonggu. Mimangi chimdar tegara mangzo kiwa jugurun gelin chigubata. Mimala mingto ne wanji yula, tuyla wanji mebi nangzu minjungwa dindi chigu. Ran ye ji so rin lu gi mang zu ni mi mang gi zawe ki bian sung gyab chi bi chi gya chi wa ta, chi tuan le ne ba ta, chi kuo chi bi mang zu shi. Lam lu gi gu ji gi jing ne mi mang la wan zi ta, ran wa ngar le gya chi xin, ngar le cha zang yu ba rin gye lin nun di ta. Gi gab jue yong ta ji zo jue yong na la mi mang yung gyab du ti shu chi ba rin gye lin. Ni ne gi gab gi chep si zhe wa li zhi nun di chi tup xin. Gidup gi chubi sidang gi zhewa ta miri gin zhewa, chulu gi zhewa, rimze gi zhewa, gijigian nang gi bündin zhewa je pyeye dong tuba ta. Miri kongbu jishu chirda ne, lingja tunji gi chepsi naba chaba che tuba si. Sumne, dobshu jikdu gi tunjin drup tub chin. Jizo tunji nunshu jingzhu ta pyeye yungar gundi nundin dong tuba ta. Tingrib jendun gyurubin zugzhun gi chasha ka la gundi dong tuba. Mimangi tsowe byuze dan chuze gyun che mebar toron zhuwar gundi dong tuba si. Si ne, gigabgi rangzen rangda songyong nundin che tubjin. Gigabgi dangwa ta, denja ta, pyeye jegi kebyen songyab che shu cher dongwa ta. Zhonggui mima ta, Zhonghua miri gi digi songyab che tuba si. Tiyang nganzo le, jizho rin lugi mangzui chepsi gi gezen ta, kejue gogunne dunbi che di, miri gi chepsi bianyue targe yungra, Zhonggui lochu gi chubi likin bi yu dengzui ta nuba yu xaxia yinba si. Sengligi, tingdi zhungyang lungchin nyenchin jigib legung, pyoge lungchin ki, lopchong tuzu jibi li zan byuzam ta xeg yin, xiamla mutu nendiga lungchin legung ki chidi li zan xianda ka nam senro na.